Nani na zasu obasa ye. Na yesi no no na awumachi aye se yesu so no. Enko po bi jina obi sa abranti aye ko ni. Ya te se aso obasa ye. Na bo bo die kosa. Na bo fo bi fi wanchi be ka jo nse. Sha. Ana na mo ri ati aso fo wo fu mi. Ya mo gan so ye ofo no aso ni oni a. Lucas and by tia bi no na. As I said, I'm going to radio. I'm going to radio.

kaya kandi pemu mo propoa na kan wan na sene me ana sa ye kandi pemu areto foa na kan wan kra na bedi me chi na so chane ye rati ayami kama kuma tu we am chame so won catch you.

Rani ma baba ni mene day, emra metiasi. Rani ma baba ni wene me hunsa me. Jesus, kai me sa dema doya sitia, huma bronzi. Jesus, mi chawa ni ni opi biara kaukwa. Wana de wotu sana di ni nti bwama ewe wenye. Oh Jesus, shemeni manyam. Hallelujah.

ẹni sọ yẹn ni da ẹrọde ayẹ mo ma yẹn ni ẹwurisi na yẹn ni ẹniye omu ni ẹrọde ayẹ ni ẹkasa ẹnyẹye ẹkasa ẹnyẹye ẹkasa ẹnyẹye yẹn wọ didi ẹti na yaba no. Sawa benyami enu ena sawo chile kom ena ube wie no obasisa.